0: na join so ana ho ma chin so ewurade be ye anwanwa adwuma ewurade an your pen wo yo ni pe nyina be susu akoba nkroma akohase anso ewurade be jina afa ni pa nyanya men wa ka kero se se ya na be yakose ewi abrabon essence se ye bam ese also taste good things e wono ese bi so wenu wa brabo eye kama kama brabo sumi eko ne wie ye month of visitation unya usra hwa yarin nam jumedie isu e be ma wanya usra hwa ani tumi nyina etimi akoso bia uchiro semne ne ko Genesis chapter 38 Mose wuma edikan ni tia ye eduasa ewoche tiche mu edikan eko Yesuo bibi kakra ni enjina so fa bomba. O situation no. Urade be yehu bibi ala. Ana o de se ya na be ya kosi ewi. Kachoro ewo brofu mu se destinies are not static. Sebre no ye nje se jina fa ko. You can do something about it to change it. There will be a change. There will be a performance. You ready to me eat me? Genesis chapter 38 verse 1. Papa Fabom ni enko.
1: Ye kin kan bo so ma de kan ti du asan wotwe. Mba ko eko no. Na ba se bre no aramu. You the free ni nuamo nchen koy. Na kwatena adulam ni bi a. Ofre no Hera nchen na Yuda hunu kene ni bi awo fre no soa baba bi awo aware no na one ne die na onyin sen no oba berima na otunudin eh na onyin sen bi o awo oba berima na otunudin onan na onyin sen bi o owo oba berima no to the sila no woro no no our kizi na yuda ware yiri bi a wo fere no tama ma na bakan er na yuda abakan er di di emumu yosem ewade anim ne wade kum no na yuda ka kire onan se ko unia yire no ho na fa Na fa ne kunafo fa ne kunafo na wo mama na wo mama unua no wo mama unua no na onan nim se mano rain yane dia na ba se sokko ne nua yere no ho a ama ne hu egufom sey na wanwu ama na wanwu ma ama ni nua ndi oye no ye boni wo ewade enim nti okumo no so afa yuda ka kire nasi tama se kotna kunemu wo waje fie kosi se meba sela benyini efri se ose anya sa ono so bewu Senior Ninianum, a boo Seninianum, Natama, Cockwatena, Nejefi, Nature, na a cherry cherry, you know, Sua Baba, Yuda, you know, we, na Yuda, Rare, Chichirin, na Yuda, Rare, Chichirin, you know, or Ne, Nadalfo, Hera, Adulam Nino, Ko. Ninyo ayo ho etutwafo enche awo timnat noko ka kire tamase hwe waso ko timnat akotutwa ninyo ayo no oyi no oyi ne kuna atade firi ne ho na ode ne nkata ni mu kata nanim na sachira ne ho kotina onnim guretia awo Timnat, a quiet home. Every set, when we say Silla Enyini na wa fano amano aware
0: aware
1: na Yuda hunu no no essence wa kata nnim nti obu no se ojomanfo na omaneko nchen ekwan no ho aka aka se mame ne wo nkode enso na onnim se na se a na ose adai na obe mame na oneme ada na ose mama wodi abrechi ba efri mwa mu abrewo na ose ene mame ne o ene ma me awwadi ya kosi se ode beba
0: baba baba ye ye ye ye mukakransa ya bedu. Oh, say na abrabone etie. Papa, me hu se stama no. E ono na problem ni wono ho ana se. Juda mano, na problem ni wono. Obi kwa wade ye. Ku shi amane. Obi kwa wade ku shi a

Sani ya suspended match mansu to America ya. Game it's ya di amini sin. Mr. Unya o club beer na. Ebe kwe pa chale. Buy a bottle of club beer. And unuma utum sa club no. E yasab kitu di achele no. Utuswa utum utusu na po. Na chese nedie. E nifita. Murafunu pepe. Udi. Emrofono omo pa club ruta mo pon de se bi o wonu no e friend say abenkwan enti bisro mfenya grokra bebia wo ye program bebia wo di juma bia boy boys media shia mo amon tua unya koya osime pe ye club beer what you say bubobi bubobi bubobi na wonu ma na waya hwe yi papa papa na sede baya wonu ma na mroso wonu ma na broso a ndei wonu se wanka so aso be shi ajaba kwa ya ne se abrentia kama kama pa na obeburu na wo kwa na wo kushia wo boss bi ana wase na afedi ye frow na nkofoni kuta kuta wi nti club no die ye kanfo sa nom but sa na omodi abanom se drink responsibly undi 18 years a enko ho sawada ucheki anda nusu ade crown cork no omu chere se kwa biaso no omu eye jumedi ye kasia pa